Wow, beautiful. Etago Esther Muthoni. Narubaru etago gai gai gai. Netodo gai ne gai. Na nikio togo turatuge te ati. Gotiriuge vegi yawe. Nikio etago gai. Ni wogarura gawero. Ogatuika kodokore na turia toa mai. Netodo ne gai mwene hinya wode. Na niwe otomaga idhimashia mai. Ikunoke kodokore ya komagaru mono. Ni wotomaga modo we hatika ine. Modo we no kia muigia kaga rurani ya muturire wake na agatuika wako murathi mana nikio wonaga amwe kuria marutetu you know kiera ine kia mahuti gukawa batiriti ugu no kagia na mweke wa gukurukiria ndina methe mwe na nene metaguo mawiko ma mwathani na ngai ni mwega tondu ta datari ta mudu mungu sio kama binadamu tondu dimenyaga ni kigitho guthanagia goroshia adu wa mwe meshiria madu wa mwe maga corona weiru maraigua o kuigirira mudu guthukia ngoro ya mudu lakini Mungu ni mwema dinabere kumwirigirira na kumwihoka na kumweda na ngoro yaku iyo theni tondu ni uria jitikiti ni ati ngai ni mwega na ngai witoro gucuda gikamirogona na imwe nicho iturukite tha ikumina tha ikumishia rushini ni theni watafarira yaku igagura kirona gucukirie gatha muno we uthite na mbere gukurukia dikado miriri kugerera 2014 na theni wa Kameme FM official page ni guikia maitho kuna nigetha ngoro ngiona kigukire gitongoreti tafari na uthina abere kulai kuku comment na gushia na gawi toro kumi udikurikane ti every Tuesday nitukura guna Minister Mary Kihara na Minister Mary Mungu wa kuandae vizuri kabisa na nitodo wa kiugo kia muthenye wa umuthi ali Tuesday ya mwisho fiyo mweri ni uwami noro shini wa umuthi ali dakika ishimiro guna na ingiri dhai kumishia roshini deshiri ya igururia yamaini na domiriri ekugati that Jesus is the way, the truth, and life. Jesu Kristu niwe jira, niwe ma, na niwe muoyo. Na kukureke tutoguri ni shugo shithi ni wa Johanna ikomina inya, na nigetha tuone, nu, kana ni au, ariri ya shugo ishi. Na nigetho na idhu ito hote kushihebiri ya na kumenya kuna,

0: Finally, nida nyetia minister Mary Kihara na ruibaru ruini Tony Grace Mwaina, Hira Maina na niruwega fiyo. Diko gieka na noro watora na by the way, ono diko we, goro wikiri chakatene, niru watora na shugo shushithi ni wa madhawi dhada tumaru wa 34 na nageza dukai kogieka ni todo waro shio. Umothe muadhani nioi, mafataro makumothe maria winamo ni ya moe na ni ya kumarobo ya kwa hivyo deal with today. Wachana na kesho yu ingi. Nagewito rokumiu. Dagika mirogwere na idhatha tu. Nishu itiru kete dha ikumina emwe. Na minister yuko mahali hapa.
1: Yes, niko hapa.
0: How are you?
1: I'm fine, thank you.
0: Mwadha ni ya kumio.
1: Amen.
0: Na wabe wa mukire gedishi ya Miss Jane Gatia Kuma CROUSA.
1: Miss Jane Gatia Gayamura adhimemu no. Mwishirika wito wakore US.
0: Ajerire. Tuengaka kidogo kuiga CRO. Tisi ato.
1: Sierra.
0: Oh God, gikimurendi yuko na Sierra.
1: Eh ni atota kagerado umuno.
0: Ona muandikira wake juga gagai. Ni wa githungu githungu kingereza.
1: Ganya motivetie.
0: Anyway, ni mutumie murathi, mena ni mwega e.
1: Ni mwega muno.
0: Ni mutumie mwega. Kwanja Sunday atumbire birthday gift. You can imagine dasherekea ile birthday on mweri wa March. Na no araturite alirikanite.
1: Oh, nyamutumia mwega.
0: Ni ushugi timutumia mutana.
1: Ngai ya marathime mutumia ozio muno.
0: Na muogerere fiu na dakana ne uru.
1: Eh, adutasio mataiga meka goguo ri. Umahoyagira ngai athina gukumateithia muno.
0: Wow, great.
1: Todo na ngai nyonaga ni ehokeku.
0: Kabisa kabisa.
1: No gutaithania ni kwega gathoni.
0: Ngai muno.
1: Muno.
0: Muno.
1: Eh.
0: Uka ukoro we mkono birika.
1: Eh, ni nahe ukiche uneke hujio tore huji ya rimwe.
0: Ah, thank you.
1: Yes.
0: No tore huji. Uki hana ate kumoturi gaine.
1: Neko erafi ukiri na uru.
0: Amen.
1: Dina dhai mwikimu na wa muadhani.
0: Gai gawi toro kumio.
1: Amen.
0: Na ukime nye inoneo Tuesday ya mwishomori ni wame mwakoyo.
1: Eh.
0: Kugwo gai ya gikohudhile kabisa.
1: Amen, amen, amen.
0: Na karibu sana.
1: Thank you.
0: Mm-hmm, karibu.
1: Dake na muno gato ni gai ya kurathimi onawe.
0: Amen.
1: Na weke wega.
0: Thank you, amen.
1: Yes, mm-hmm. Le mudi kerelia wakwa, wakameme kakamu ije, onawe gai ya kurathimi eto gudhiko igua kigoke ya gai, marito amaku wageto minister Mary Kihara, na dekere muhonoku, dira hena kigoke ya gai de muhonoku.
0: Mm-hmm.
1: Eda todome, ifkuri adha maki wakere, 2 Kings, chapter 6, verse 27. Eroi gaterere, kia muda makiozio akiuga atere Jehova agawo teithia ri nie ndagutethia naki Jehova agawo teithia ri nie ndagutethia naki kiu ne kiuria muda makioyo aroria. If the Lord does not help you, where can I get help for you? Ogikoro ngai ndangi gutethia we muthikiriria wako akame kayu ka muithiri maundu macio mangi uraga ka no mahote gutethio muthini guo ngai arakuria ri ma ugetaide katia na gaya tutaide mono gaje tago minister Mary Kihara na message ile dena ile rosine ro mod maoto mareo ragerera kana mara makorito heiria muthikirio wako akameka ka muingi bimu itora igaterere. God is preparing your testimony ate maoto macio mena ruo kana mena dena kana maoto macio my following yo gukuhana re. God is preparing your testimony. Gaida ragereria testimony hatare kedo getago test takira ya koleta mutumio uyu uyu ni mutumia twathoma wega na ni hende kware ngaragu nene muno kondu kura gwetwa Israeli na hende mwe mutumio mwage korona thina wari munene muno na gukigia ngaragu na ngaragu ene kire ne muno Israeli na gukorigwa ndu mekora nako na ke mutumio mwe wakinyeta moizo mutumio ni ari na thina mutumio ni ari na maithori mutumio ndari na besa mutumio ndari na giakuria mutumio iware moizo fio kore hayo kinyeta muthikiriria wako akameka yo kamo ingi taiko kinyeta ara mutumio yo akinyete na mutumio yo ri ara uthi ko igoro ri akiona muthamaki ahitukite iyo ni muthamaki ahituka akiuga thena wake ni wathira akiaigua ngoro yake yaza jamuka akimenya riu mathina makwa mothe meguthirira haha na nigua mburige terere muthamaki yoyo ndagothaitha ndeithia na ni twathoma terere na akimuthamaki akimucokeria akimwira terere. How can I help you if the Lord does not help you? Does not help you? Kasi yogi jeota kukoteithi atea. oke korwo gai de gugutethia akimutigira gai akimwira atiriri gai no yokiota gugutethia nareke ngwire gai ni are hiyoteithio wake na agiteithania na nikiondoka gukwira atiriri rocine ro ruo muthi a muthikiriria wako akameka yuka muingi kugithie kurekeria chuze ya muiso mweri oyo wa April ate with man this is impossible but with God all things are possible he mondore otoyo ne morito mono he mondore otaiyo ne morito mono no e gai re otoyo ne mogo mono tondu gai yeso kiria keringa kia makundu guko na keringa kia makiare kenene reke ngwire muthikiri wako akameka uka muingi no ukorwo kinyete are mutumio wa kinyete no ukorwo kinyete ne aba kinyete moizo ukinyete moizo tera gai jera ria gutaiyo nayo re wa mwioka ari eguka na njira ya mwanya tondu etagwo ngai na ngai witu ni mwiokeku ati ungikorwo mwathani ndegugutethia ri nie ngigutethia nake muthamaki uyu na ndegumeire no arona nake akoro yake ekeina mwanake muno akimuria kiuria kungikorwo ngai ndegugutethia na hindi iria mutumi uyu nake agaikarire na akioka ngai ri ni onirio uria ngai ekire ngai uyu atigairwo ni muthamaki ri ngai ni atigairwo muthamaki ri ni okire na agiteithia bururi yoyo muthikiriria wako akameka yuka muingi ndoka gukwira atiri rucine rwa umuthi mundu no aremwo maria mahotekaga he mundu maria makaga he mundu ri he ngai ri ni mahotekaga na kwaria mari ngai niwe waninire thina wa guku ngai niwe waninire thina wa bururi uyu niwe waninire na akinine na ihenya muno tondu gutiaikarire ngai atokite na akiringa kiama giake na nikio ndirakwira atiri rucine rwa umuthi you are told you are not act in shame ate maruga no waku rotikore kerera na maithori roga no waku muthikiriria wako akameka yuka muingi rotikore kerera na kea roga no waku rotiere kerera na gisonoko rema no ukora usonokete rocine rwa umuthi mabi usonokete maundu mara mara gukara no mathoni rengi ona makwaga mbia maundu mara mara akora bururi-ini no maituanda tukarigwo atiriri andu mekurora nako nekundu ndirari kuhunjia tumia maranjita manjira mena maithori maingi muno na ni maigua ta maigua wega ati mararigwo atiriri ciana citu ri ciguthie nako maraikara mahaukite thaa ciothe na ndiramera kiweke ndiramera bata ni kuna maru tuthie mahoya-ini uteithio ta ucio umanaga na kwi ngai ona ndumaga kwi muthamaki muthamaki uyu ni aremirwo ni guteithia mutumia uyu na akimwirira ngai no ngai ndaremirwo maundu macio we namo rucine rwa umuthi ndoka gukwira ngai ndariremwo macio maremete andu ri ukombete ugakomba ukarigwo ukurora nako uthiite kwi ni andu mithemba yothe ukarigwo ni nako andu mena icoka andu mena igweta ukaigwa biu biu uteithio wakwa ndona tokumahenania no wathie tondu ngai ni arenda kurehe kiama giake gawa makaga uteithio nigetha uteithio wothe umane na kwi ngai nigetha tutigwo tukiheana testimony ta bururi uyu wa isiraeli tutigwo tukiuga ni ngai warehire uteithio wake ngai ni aheragia uteithio wa mundu nigetha ukegocithie muthikiriria wakwa akameka yuka muingi rucine rwa umuthi ndoka gukwira wihoke ngai rucine rwa umuthi hoya ngai no muhoya utegutigithiria niwe wina kiugo giaku kia muico ona niwe wina uteithio waku wothe undu ucio ukuritwiire ri uteithio waku ndoka gukwira uriumanaga kwi ngai bururi uyu gukigia ng'aragu mutumia agikinya muico na akiigua ni guthira arathira no ndathirire tondu muthamaki amwirie ukiugo giki kirangenia muno ati if the Lord does not help you where can I get help for you no let the Lord help you ni ta kumwira uguo aca reke ngai aguteithia riwe gutiri kindu kiega ta kurekereria ngai rekereria ngai mathina maku muthikiriria wako akameka yuka muingi rekereria ngai murimo ucio murathie thibitari ri ukaigua ta ukaigua biu biu biu no guthie urathie na mbere na kwiherwo ri kana ni mundu wanyu utorete thibitari ri itikia ngai rucine rwa umuthi nengera ngai murigo ucio na ni ekuhota when you are in the middle of a miracle the medical report looks worse. Hey, it is easy to panic. Hinda we mito awe amito kana hinda we akuhe na kuona kiama giaku niguo kuhana ata kwahingica na muno mutumia uyu wahingica ni iwo muno na akirekererio muthamaki agerera ruthingo iguru agerere o hakuhe nake oni uteithio to kumana na kuri we no ndwaimanire kuri we muthikiriria wakwa akameka yuka muingi ta rekei twihoke ngai maundu maria ma bururi uyu ri na ne maige oigwa maundu anaha okaigwa gaciana ne ira yo okaigwa maundu maige andu athere maikarete na kimako atumia wathie kuri oi kocio ne sinamete wathie kuri athuri ri manas gozi na mete ana matira hota kuyaria ne maundu maria menamo anake na iretu na ciana korone kogoti wekira maari no na nie ngakwira atiriri hinde agwakanite oguo ri nekio kioria gikiororio no kota guteithia uthamaki ndari hota maundu macio wiokete matire hota keka ndeke ngwire uteithio waku no ngai uri tuteithia no ngai uri kora bururi uyu no ngai uri gukora maundu-ini macio ri tondu ena hinya na ngai witu ndaremetwo hinde twakaira ngai ewe wina kimako ona ciana ugithie cukuru ati uraikaa maai menda tiga kurekereria maai maikarenda ringi ni turi na ngai witu ngai ututeithagia ngai ukoragwo hamwe na ithuĩ ngai utatutiganagĩria ngai uiguaga mahoya ngai ukinyagia thĩna muthia ngai ukaga kwĩgocithia tondu wetagwo ngai rekei tuhoe baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo nĩ twakwambarĩre na twaiga nĩ wagĩrĩire nĩ twagũtĩa ngai nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku nĩ wega mwathani nĩ tondũ nĩ wĩiguaga mahoya jehova ngai nĩ watũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũtumia wakinyĩte mũico na agakena ona mũthamaki tekũmũteithia no kiugo kĩrĩa mũthamaki amwĩrire amwĩrire we ngai na ũyũ ũkĩhota kũmũteithia jehova ngai mũthikĩrĩria wakwa kameka yũ ka mũingĩ ũyũ wĩ haha mwathani ũyũ wĩ na mathĩna mau gũtindĩkĩte ũyũ wĩ na ruo rwa ngoro nĩ maũndũ marĩa me bũrũri-inĩ nĩ maũndũ marĩa me bamĩrĩ-inĩ mwathani nĩ maũndũ marĩa me kanitha kwarũrwo nĩ na kũrĩ njĩra ĩkaaga kiugo gĩaku kiugaga aterere ngai we nĩwe mũtũthũri wa ithima kũndũ mwathani rũng'ũrĩ-inĩ we nĩwe ũtumaga njĩra kũrĩ guothe

Haya, rĩu ndĩrenda gũkũhende tweno njega ya cumbĩ ũyũ wa kuma kũrĩa taramu aya metagwo Vital Animal Health. Ndoiga mena new Vital Block Range, mane macumbĩ ma gũcona. Hena cumbĩ wĩtagwo wa Vital Pregnancy Block. Ũyũ nĩ cumbĩ wa kũheng'o. Na by the way, itanoka hau. Cumbĩ ũyũ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtukanio na cumbĩ ũrĩa ũngĩ wĩtagwo wa Vital Powder. Ũyũ Vital Pregnancy Block nĩ cumbĩ ũkũigĩra ng'ombe yaku hĩndĩ ĩrĩa ĩna ihu, ĩgacũnaga, ĩgatũra ĩcũnaga. Na ũyũ nĩ cumbĩ ũteithagia ng'ombe yaku kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ũririkane ng'ombe ĩno nĩ ĩkuĩte gĩcaũ, na gĩcaũ nĩ kĩnyamũ kĩnini, gĩcaũ ti gĩcui. Kwoguo nĩ ũrabatara ng'ombe ĩno na gĩcaũ kĩayo cierĩ cikorwo ciĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na ng'ombe ĩno nĩyo ĩraheo cumbĩ ũyũ wĩtagwo wa Vital Pregnancy Block. Nĩ harĩ na cumbĩ wa Vital Meat Block, naguo ũyũ ũraheo ng'ombe ĩyo ũranũrithia nĩgetha ĩgacoka gũthĩnjwo ndithemba-inĩ nĩgetha ĩgĩkĩre kiro iria ciagĩrĩire. Ta reke njoke ngũmenyithie cumbĩ ũcio ũngĩ.

0: Nĩwongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, caicamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩnyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya. Caicamũka na mũthoni wa kĩrumba na Chef Gavemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dos ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.
1: Mũtumia awothe nĩ arĩ kĩhoto gĩa gũkinyũkia athiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, kana nĩ biacara-inĩ kana thĩinĩ wa bamĩrĩ yake, o mũtumia nĩ endaga mũtirithia. Nĩkĩo Equity Bank marehete Fanikisha, mũbango wa gũteithĩrĩria atumia gwĩkũria biacara-inĩ, makaheo insurance ya medical na motungata mangĩ maingĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ Fanikisha kuma Equity, nĩ tũkĩarahũka na gatonyo wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ.
2: Njĩtagwo John Mũrĩithi Njiguna, nyumĩte itũra rĩa Mwĩhoko, nĩkuo njikaraga. Thutha wa gũthikĩrĩria Kameme kwĩ mũthenya wa Saturday, nĩndathikĩrĩria Maninyarĩ rũcinĩ, ngĩigua akiuga mũndũ ahinye *292# wĩingĩre thĩiniĩ wa Soko Murwa. Niĩ ndoire kinya rĩa wĩtĩkio na ngĩingĩra, ngĩhinya *292, ngĩselect ũgĩtwo TV, ĩkĩrenga ciringi 59. Reke njuge niĩ ndĩ mũndũ mũkenu mũno, ndĩrahotete gũkorwo ngĩgũraga TV, no rĩu kĩrĩa ndathimire na gatv kerũ, tena gakarakorwo nĩ ga smart TV. Onawe wĩ hau mũciĩ ũthikĩrĩria Kameme, oe ikinya rĩa wĩtĩkio, hinya kĩrĩa ũrenda ũselect.
3: Onawe rĩu no wĩgũrĩre TV njerũ cua ĩrĩa wĩriragĩria thĩinĩ wa Soko Murwa. Nĩ ũhũthũ, hihinya *292# ũcagũre kĩrĩa ũkwenda thĩinĩ wa thoko ya Soko Murwa, ũcoke wĩkĩre pini yaku. Soko Murwa,
4: kila kitu kwa bei yako.
5: We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa, na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*377#.

0: Alright, mugwanja ina dakika mirongo ĩrĩ na ithano mĩtambo-inĩ ya Kameme kayo kamegire tũcokereria wega thĩinĩ wa magesha mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmũrĩka ndeto ĩgiĩ ndungata cia Ngai na maũndũ marĩa makorwo makĩgerera maritũ mũno na ũrĩa niĩ nawe tũngĩmateithĩrĩria. Reverend Lydia Kahiga watwĩra ũndũ wa mbere nĩ mahoya.
1: Nĩ tondũ twauga rĩrĩa mũndũ ahoerwo nĩ kũrĩ kũndũ kũrĩa nĩ kũrĩ ũrĩa wamũneana na ũrĩa mwenewe wamũnengera kũrĩa ũngĩhota tu kũmũteithia na mahoya rĩ ti ũhoro na kuga atĩ ndahoya nĩ wega kũmenya atĩ rĩrĩa twahoya tũtikinyagio hau o harĩa tũrĩ tiho tũkinyagia nĩ tũhotaga gũthiĩ nginya mbere ya ona Ngai nĩwe ũmenyaga ũrĩa kuongerera mahoya maitũ agathiĩ akĩmongagĩrĩra mũrurumo nĩwe ũmenyaga ũrĩa akuongerera na akũmatua ũrĩa magĩrĩire so nĩ wega kuga atĩ ũndũ ũngĩ ningĩ wĩ bata mũno ona tũkĩmahoyagĩra nĩ ngwenda kuga wahinyo nĩ ngwendaga nĩkĩo kahinda gaka tũraria ũhoro tondũ kĩu nĩyo topic mama ngĩmauma ma ku understand koguo ũhoro wa ũrĩa twagĩrĩire gwĩka ithuĩ tondũ already ndugata nĩ iratũtungata o kũrĩa irĩ na rĩmwe nĩ tũkinyaga handũ tũkeuri tũka makahana ta makaigua ta magũthinĩkana kana ona rĩmwe magatũra mathinĩkana na tũtitwamenya no tũkambia kuona tũmaũndũ twambĩrĩria kũhanĩka na nĩ tũkũgwĩte tũkĩambĩrĩria atĩ he hĩndĩ tũ nĩ twari ũhoro wa mental health na nĩ wega kuga mweri ũyũ by the way nĩ wa mental health aragia ũhoro wa mathĩna ma mweciria na rĩu nĩ twamatigire kuga nĩ maũndũ ma stigmatization nĩ kana makũigwo handũ andũ merigagwo kaĩ mũndũ ekire atĩa kaĩ wĩna ngoma nĩ tũkamenya nĩ mũrimũ o ta ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa tũgire ona guo ũhoro rĩngĩ wa kũnyua njohi gũkorwo mũndũ arĩ na addiction nĩ mũrimũ o ta ũrĩa ũngĩ koguo ũhoro wa nĩ tũrĩkĩtie kuona gũkĩgĩa na issues cia mental health na ikaga gũcũngĩrĩria ũhoro wa tungatĩri gũkua na njĩra itaramenyeka ũrĩa ihana na nĩkĩo tũreyũria atĩrĩrĩ yes mũtungatĩri na wĩra wake ũrĩa agĩrĩire kũruta ĩ mũndũ ũyũ wa kawaida ũratungatwo nĩ mũtungatĩri ũyũ rĩ harĩ ũndũ angĩteithĩrĩria na nĩkĩo tauga atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere atĩ mũndũ ũyũ nĩ ahoerwo gĩtũmi nĩ rĩrĩ wĩra ũrĩa arutaga ndarutagĩra mũndũ wa gũkũ thĩ ona angĩkorwo andĩkĩtwo nĩ denomination fulani harĩ harĩa eragwo nĩho ndĩ mũtungatĩri wa PCA ndĩ mũtungatĩri wa AICK ndĩ mũtungatĩri wa AIC ndĩ mũtungatĩri wa AIPCA ndĩ rungu rwa bishop fulani ona angĩkorwo arĩ rungu rwa andũ acio othe na akamahe gĩtĩo tondũ nĩ kĩagĩrĩire nĩ wega kũmenya atĩ mũmwandĩki nĩ Ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩwe wamwĩtire rĩrĩa ndathiĩ kũrio interview kũrĩa tũgĩthiĩ twario wetirwo atĩa ndiugaga ndetirwo nĩ PCA aca PCA nĩ kũandĩka yanyandĩkĩte no mwĩto ndetirwo nĩ Ngai na ũndũ ũmwe tũkoragwo tũkĩetha mũno rĩrĩa andũ magwetha matuĩke atungatĩri kana ndungata cia Ngai do you have a genuine call tondũ ũngĩaga genuine call nĩ ũkaremwo nĩ wĩra koguo nĩkĩo tũkugaga ambe ahoerwo kũrĩ mũndũ ũrĩa wamwandĩkire the chief employer na nĩwe Ngai tũgacoka tũkauga atĩrĩrĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo wa mũnene mũno na kũmenya rĩ nĩ mũndũ amenye atĩ ndungata cia Ngai nĩ andũ
0: o ta ithuĩ
1: ĩni they are human ĩni ona agĩkorwo nĩ njugaga maita maingĩ na andũ magatheka atĩ tũtiumaga igũrũ tũkaharũrũka na gapolu ngagwa harĩa nyari nĩ niĩ ndoka nguĩte kiugo kĩa Ngai haleluya aca ngoragwo ngereire bara no ũkona ngari nĩ kwagĩte maguta no gũkorwo ona mũndũ atuĩkaga nake na gũtuĩka ndarĩ ũru no gũkorwo mũthenya ũcio nĩ kũgĩire kaũndũ ũkaigua hĩ na nĩ ndaremwo ona nĩ ngũigua ona tondũ ũkũnjĩra ona niĩ nĩ ngwenda gũcokia no gũkorwo nĩ ngũhiũkĩirwo hĩtũkĩtwo nĩ mũndũ wa nduthi kĩũndũ kĩho gĩtaramenya kũrĩa kĩhana no gũkorwo nĩ nyingĩrirwo nĩ mũndũ wa matatũ no gũkorwo nĩ kũrĩ kĩndũ kĩhĩtũkire mbere yakwa no gũkorwo nĩ njũririo mbeca itarĩ nacio no gũkorwo nĩ nũgamirio nĩ mũthigari na ndaigua ta aranyingĩrĩra kaũndũ gatarĩ gatagĩrĩire kana ona ndaga kĩrĩa kwendaga na ndakorwo nĩ ngwĩyũria nĩ nguga kaũndũ gatarĩ hono nĩ ndenda kuga nĩ kahono gatirĩ ho kana kwaria maheni tũkiuga ũrĩa kũrĩ na ndathiĩ kanitha ndathiĩ kĩgongona-inĩ nĩ wega kuga andũ aya matikoragwo maumĩte igũrũ matiraraga igũrũ kwa Ngai mararaga mĩciĩ marokaga kuma mĩciĩ na kũrĩ ndaikaraga nyũmba speciali okorwo nĩ mũkombori akomboraga nyũmba ĩyo nĩ iba wake no gũkorwo nĩ andũ mararaga makĩrũa na nĩ arenda kũhara akĩhoya nĩgetha gĩthomo gĩgakĩiguĩka rũciũ no ũkona nĩ mũringaringĩre mũrango akerwo nĩ ũranegena mũno ũtukũ nĩ tũraremwo nĩ gũkoma we atĩ ugaga wĩ mũtungatĩri wako kaĩ
0: matamahoya
1: atĩ ndokĩhoya ũtukũ tũtigakoma koguo mũndũ ũyũ nĩ very human nodo ucio umwe ni undu afata muno kumenya mutungatiri ni mundu wamenya mutungatiri ni mundu kogwo maundu mamwe marewa ngai na ni mutungatiri ndugacoke kuga guo e tondu wauga guo utumaga aremwo ni gwetha wa guteithikira tondu wa gugiteithikira ku na mumenyaga inywe mugaga ehuba githita gituke yako ngikia black na ikorwo na kanya mundu ga papu yake oneka taki kia mutungatiri wa ni wa katheki kana wa ICK ni kuri ya white mundu ucio akoneka ona raikana ake matitiganite muno makuhaniririe muno wacoka ringi ungikorana mutugatiri ucio handu ataikaire wega ri ona no ona maundu maria gwikana wabe uriganiro wabe urore urigwa atiriri ndirauga mehie na niwe kuga uguo no ni ndirauga ati tondu ni ari kinya handu atenderuke ri na tondu ni turikanie twambiriria haria mbere twiranire shaitani ethanaga na tondu ni amenyaga magwa buri iri ikuharagana nicio nyingi ri tu urika atiriri uri cemania nake handu kana wigu auga kiundu uri ngai na we mutungatiri kana uri mukora hinde agite mbeca cia arugamite tiro ini mbeca cia agite kuigana na ni agurire indo cihoire tiro ri agwiciragia na mbeca mpesa kana he mundu kumwirite ni aramutumira na ndari aramutumira ri waikaire hau na kana ndakimiruta na ri haria mbere ya andu andu maroko mahitukite uri muiritu wa tiro haria ararigwo u nake ni kika ata kwivangite na ni mutungatiri wa mukora hau tiga kuga kai ngorire mutungatiri acorokete acha ni mundu ona mbeca ciake no ithire ona gwake no gukorwo na mbara ona mutumia wake nore by the way muthuri wake nore no tiakuga ati ngai ndacemani na mutumia wa mutungatiri handu ona ndirakiuga ni mutumia wa mutungatiri niguo bishop wa tukumaga guku agutukumaga twiraga uria tugwika no ngimuona ati hindi akorire mutumia wake agitugoga ndwi maundu maya ni mahanikaga ni wega kumenya ati ndungate wonaga ekerera maithori kigongonaini maundu makahanika ni mundu hindi iria ukuona ni gukorwo akoragwo acereirwo ni hinya wa ngai ona Musa ima kirima iguru no acokire kuri andu ndaturire kirima iguru ni acokire kuri andu koguo mundu ucio wamuririkana na wamenya mundu ni mundu ukahota kumutirithia ta mundu ona ngimukora agwite kana agite gukinyaniria ikiro iria weciragia kana riria arugama akaria na mugambo kaigwa katari ngai uraria ukamenya hindi akoragwo na anointing there is something we call kwena kidu tutaka the baptism of the Holy Spirit and the infilling of the Holy Spirit. Baptism ikoragwo ri kufatithio dagikeo na ni yetumaga wigue mundu ri ne auma kora gatagatika kanitha na ni auga kiundu mwezo kwa mukari gwatirire kai we utana igwo ryo kugaga na niguo ugutwikirite heho kogwo mwiri mutungatiri arahunjia so that nigetha hote gukinyaniria ni akona kindu gitako baptism na ihuragio ni roho wa dagikeo nigetha akinyie ndumiriri ya mwene toro tugire mwamwandiki ni ngai no liuli baptism yo dituraga by the way akiuma kigongona ini baptism yo horire kogwo ri ni atuika mundu twana ni twabia kumuririra kimwira nganda this is atu jakula chipo na ndari besa muhuko
0: mutumia njwire ndira thondeko
1: eni agikinya muciri ni ku ni akichemani na maundu ma kawaida kogwo agiuka muthenya ungiri ona no ukore mutungatiri ni akwirirwo wa muona akirira ukarigwa atiriri kararia na ni watwiraga ni kuri iguru arakurira iguru riu amenyera ni rio mundu wake arathie niki they are human
0: yes mena umudu
1: mena umudu ni wega kumenya hari andu andu matanyitaga another thing ya gututeithia kana gututeithia ndugata cia ngai ni kumenya mathina maria mamwe maria mutungatiri ageragira makoro mari mandu
0: ati maria we ndugata iragerera ni ma ashirika
1: eni
0: na jireriku
1: umenye mundu arugi murangoini shaitani ni ara ageria kumakinyira andu aya na he kigongona ikoragwo kwanyu mucie kiugaga inyue no nginya mungithira ketuge rĩngĩ nĩ kũrĩ maundu mekirwo na wendo andu arikuo nĩwoka kwĩ mutungatĩri nĩwarũgama kĩgongona-inĩ wauga mwathani ndenyite na kĩgongona gĩkĩ ngai njiguĩra tha gwitũ kũrakuo o mweri ngai kana o mwaka mweri wa kanana nĩ gũkuagwo njiguĩra tha wenyite na kigongona na warira maithori na uga nini ndio ni ndahona tori ndegi tena kigongona wetiga moko-inĩ mau ma ndungata mutungatiri uria wakuhoera kana pastor uria wakuhoera kana bishop uria wakuhoera niwe urungie murango-inĩ kwina kindu gitagwo counter attacks mangure mama gogona maria aradiru namo mathina mamwe mana mutungatiri ageragira makoragwo mari missile cia ashirika ikaga kumakinyira
0: migwe ĩrĩa ĩkũrongoreirio mũcirika
1: ĩni
0: yatigwo harĩa harĩ ndungata
1: ĩni ona nĩ ũkoraga mũrĩmwe mũtungatĩri ainũka arĩ mũnogu mũno nĩ tondũ mathĩna marĩa akuire danona haku matuara.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ehereria ashirika
1: ake. Akuire madhina ashirika matida makirira wafishi kwake.
0: Mm-hmm.
1: Na nado matire matiririka nagate kumoge. Mudu aikarathe aikarangathe tagutari thaige.
0: Ake itura. Kabisa.
1: Na noe ogwe warakoro watu inira atirire. Tukihoera watu ira ruiboru. Nani ruwega muno nani daru. Niru wakenia nani ruwahoni ya goro. Ate tukihoera adu tutika hoeta kurino duge. Tuhoere na goro yeyothe.
0: Yes.
1: Kwa mtu ugatiri ni todu negue tu etetu ole. Mm-hmm. Atu wago tugata.
0: Mm-hmm.
1: Atugataga na goro yake yeyothe.
0: Mm-hmm.
1: Kwa wole lili atugata. Ara iho, no madhena ara iturule ruonemo. No madhena ara akua.
0: Mm-hmm.
1: No madhena ara akua.
0: Mm-hmm.
1: No gutire mudu weu ragi yate. E tohiyo tutiga atuwa kera mtu ugatiri inire.
0: Mm-hmm.
1: Eh?
0: Mm-hmm.
1: Tohiyo tutu. Limu wana mtu ugatiri nanyita kone mangole. On behalf of the mushirika. Mm-hmm. Tari mushirika no oke au ya terere kuake au kenyuba. Muduru wakoa nani muduru wakoa dayu gadi kwa noroge kororoha nekete kwe mutugatiri mutumia igere auge ni doka ni toru denaruwa ruwa mwana mwana wako aranyitiro ni muduru wakoa kia hinya he mutugatiri shi wakoli wate dire mushiga gara the muduru yoshio mutumia onegweda dikweda kuma tigidu kania dikweda kumwira umano dhie na dukana shoke dikweda kumwira zionawe omu igirele nyudu nuanyita kukwa mutugatiri yu ati wana ruwa atare kwa kurutuara advocacy yake atwaraga atiwaga ku ni kwathiaga kwiturura koguo ri mriria wa una mutugeteri agithinikana ukoraga most likely kwina thina wa mushirika mushirika na tio mwe mirimu mwe atugeteri marwaraga ikoire misael ukaigwe gwaka ni kurakuiru ni tondu danahota gwikava kanada ni mundu wa kumunyitirira koguo ri mwe mwe mushirika unge understand uguo ri Nyo kera mwadhani ya tiriri. Ona mwadhani Jehovah gai. Mudoyo uri alagere nari. That is one way of helping. Todolere. Mm-hmm. Doko mudhine kania. Uge ya tiriri. Kareo ora kiruwara.
0: Mm-hmm.
1: Mulimoshu hota okoro rari waku.
0: Mm-hmm.
1: Kareo ora nyitone madhina wa meshiria.
0: Mm-hmm.
1: No kukoroni ugera aguru kire. Urazi kwe mtu ugetiri. Uramu iturulira. Goro era hona.
0: Mm-hmm.
1: Uraino kawe sawa.
0: Mm-hmm.
1: I can face tomorrow.
0: Mm-hmm.
1: But mutugatiri rawati gari.
0: Mm-hmm.
1: We ara face tomorrow. How?
0: Mm-hmm.
1: Nani yaku. Aku wana. Ona muduru waku. Adirika nantari oramu haire.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Akari guwa tere. Uru no guwe geazi. Eh? Na mudhe ni aroka kule geazi.
0: Yeah.
1: Na tetoji ara hairu. Uri are kire mwari.
0: Mm-hmm.
1: Akari guwa tagea bakumu ilawesha koroka na kule okahere.
0: Mm-hmm.
1: No todo tetoji da gera muduri ni dede eliru.
0: Yeah.
1: Kanano koni ya kumura no ginyamure na dira ya wedo. Mm-hmm. Todo mumu adeki ulore matuine.
0: Mm-hmm.
1: Daramu herudha.
0: Yeah.
1: Wago mutuira.
0: Yeah.
1: No amwe dire na wedo.
0: Mm-hmm.
1: So, lini adu maamenya oguo ni makohota. Ona lini magoteki madhina mamu tugatiri,
0: mm-hmm.
1: makohota kumateki with understanding.
0: Mm-hmm.
1: Tare ule, niweka kugati, roho mwe wa, maroho mwe ma last, roho wa last, roho wa kueda ku umaraya.
0: Mm-hmm.
1: Umare hago ni ya shirika.
0: Mm-hmm.
1: Mudo
0: mushirika aku, oka yes. Eito, ule wena guo oka eito, rura.
1: Eni.
0: Agatigira ndugata.
1: Agatigira ndugata. Todo ngomanire da ndugata eno. Hena gitumi kira kira gituma amwede.
0: Aha.
1: Yeni todo anyita rohore wa last we kwe mushirika ri. Uri okwe mushirika omwe. No mawagwa kuri ndugata.
0: Nya akia uhurujire nengere ndugwe anengere kanitha ngima.
1: Eni ginyare othe ginyare atahutiti naguo koguo. By the power of the apostolic anointing ira tugire. Atirira arathima. Arathima gothe.
0: Mm-hmm.
1: Kogo nikio uhoro wa kuhoera niguo tukwarithitha riu ringi tukugitete niguo wa bata muno
0: mm-hmm.
1: tondu ni ukumuteithia kuriwa na bara ginya we utaciwe
0: mm-hmm.
1: kogo ugakora muiritu ni okire
0: mm-hmm.
1: ena roho ucio ona ringi dauwe ringi nake ni kureherwa areherwa rimu no haha gona nyitwo na hoerwo ri mutugatiria kaiyukia so riria wona mathina mutugatiria gwati kayo nake gutakire kayo gutari kundu atai guthiri mundu atai na bata nake kai mutugatiri unake kai ekiri atia kai roho ake ohana te gutire mundu atenda akuria muiretu othe we na thikati ni aenda kumure no kono nyu muramureheire rohocio na rimo ona tugata cia ngai tibenyaga people don't know even the ministers themselves do not understand that because at the odoyo ura gukinyira ri it is not physical todwa nawe ndugitugata ndigwa na makiuga we put everything physical kali gwate tugaire tugata gata kiri physical ona kirira kia mbere aria maria kirathi kia ACK kana Catholic kana PCA tugaga tiri ngai ni roho that is the fastest sentence oiragwo ugithomithio kirira ngai ni roho koguo ri ni kuga maundu mare magigukora ugitungatira ngai uyu roho ri ni maki roho riria mundu aruga mabere yaku ri ahota gugutigira kindu gitari kia ngai koguo atungatirie maundu mare maragerera mareheirwo ni ashirika wacio maracoka guthii kwaria uhoro wao
0: okay okay koguo tuona ndugata na gukunja ina mathina maingi ginya mami kiranirie na andu kamenyaga no koro ucio tiroho wake we mwene
1: yes.
0: Nitone atuikite tari ngo
1: ini
0: migwe yaikio oke kamuthesha egatigara hau
1: yes.
0: Nake ole kugitagirwa niwe mushirika mm-hmm. agathi scot free
1: agathi akene akenete nageciria ni kwega koguo riri agakora ndugate kihinyiririka ri akauga ai na niu no ahoyagira mm-hmm. ahoyagira na mathina oromaya
0: mm-hmm.
1: koguo no wega kugia no horocio wa utauku
0: mm-hmm.
1: ati maundu mamwe maria tuonaga makigerera ndugata mm-hmm. tio matiambiririe na ndugata ndugate yabiririe ri njega muno
0: mm-hmm.
1: no along the way mm-hmm. kuri maundu magire no horo wadu ndugate wa kinyirwo nimo
0: mm-hmm.
1: na no weka kuga ati undu ngitungiteithia ndugata nacio
0: mm-hmm.
1: wagia kanya
0: mm-hmm.
1: ga gutungatira ndugata
0: mm-hmm.
1: niwe ni wagia kanya ga gutungatira ndugata
0: ga kumuteithia
1: in any way
0: mm-hmm.
1: please do it and don't tell
0: wana ne hinyerekete
1: mm-hmm.
0: wamenye mega kanitha ni nafatara ukoro kirehwo muthia wa mweri na besha mutirutete muhothi wa kuigana no wewe rorokana ni no hata ukoro gireha kanitheria iyo kamenye gwake gutire gya kuria no kamenye ni na kindu ingi munengere ukamunengere ndugathie kuga
1: kigutidokiuga tondu wauga ri rucio ri ona ngiga koro na ifataro ri ndakahota kuria ria no menye tugire hari na baigire ati nimo ni mundu so wage gukaka kuithio murigo wa ndugata tio teithie no teithie no
0: Mm-hmm.
1: Tondu kireke gituma mutugateri auge tari mutugateri hota kuona ukireka kanyamu kurehe kindu
0: mm-hmm.
1: akwire tiga nike gituma uge uguo tondu ringi kwi mundu wana muteithia
0: mm-hmm.
1: na athie kuga ah tiganenie
0: mm-hmm.
1: acio mangire kurarira acio rona hau
0: ciana cio cikeje tuatene tigane bia damu na ingire
1: Mm-hmm. Tika nini yote mare hagira nyoba?
0: Mm-hmm.
1: Aha, magia higiro tene.
0: Mm-hmm.
1: Umenye ni kutumuwa atumuwa.
0: Mm-hmm.
1: Otuweke mutiri.
0: Mm-hmm.
1: He mudo wetago Musa na anyitirio ni adoe metago Huri na Haruni. Mm-hmm. Nigeza hote kurugama.
0: Mm-hmm.
1: We watumuwa. Sia kila musimu.
0: Mm-hmm.
1: Apana.
0: Mm-hmm.
1: Nduga shirio dushi okoto uraho.
0: Mm-hmm.
1: Na kila dhimo kirio kwa mukira. Kiego tura tene na tene.
0: Mm-hmm.
1: No musimu shi wako taithia dugate eo. Mm-hmm. It is not forever.
0: Mm-hmm.
1: Ni ogo korodo shio ni waadhira.
0: Mm-hmm.
1: Kaoduka uarage ragira li.
0: Mm-hmm.
1: Ni gaadhira.
0: Mm-hmm.
1: Kana tuke for example. He dugata. Yokanga kulewe go kuhio horo.
0: Mm-hmm.
1: He? Na weo ga dhikire lia. Ogo shi wako kai. Ni madeto ili heto ni mutugate.
0: Wadiri ete kia.
1: Ni yona da.

0: Guyanika kuingania iangigathie gwe kanithaini guyanika kuringania ithigigacigwe fara kanona daga gucigwa andu maronda ndorage na kamwe na kangikari hau hi atiria mutumia wake orite ni wetire uke warie na nyina waciro na we warie na nyina aciro gutire mundu tacio igicagi ati ni urarie na nyina aci ehe mutumia butugate ndi arorite ndogeigwa maundu mara batumite ore hi tareke nguire ugakiciheana ngai arokuigwira tha once you have a chance gutugata ndugata mitugate ore
1: okay. Umetugate ndo gathio kiheanaga ndeto ciake.
0: Ciagia ndeto ciake. Na no wega kuga atiriri. Hari kaundu kangigwe ndakuongerera hau njuge atiriri. Tigana na ndugata na ndeto cia ndugata.
1: Tiga gukinya kinyira.
0: Wacigua ri. Tigana nacio.
1: Na tiga utheremia.
0: Andu maugaga ati niki gwoke gwethe kiugaga atiriri. Dukana do not hit dukana ni dukana hore munafi. Niki gwoke kiugaga guo. Na andu magakiaria uru muno. Ni wega andu mamenye niki gwoke ya Ngai. Waigua ndeto cia ndugata. Tigana nacio. Ni teko ko ni ciama. No ngoka ire tukare ka ku uguo no ko kuri undu rathire na mbere. Niguo. No ukoro niguo. No na ngikuru niguo ri. Tigana nacio. Wewe ehereria cira wa Ngai. Ehera. Uko no kuru ni uracigwa na ni ucio na ringi cianikite haria uwi. Tigana nacio. Tondu mudu ucio umenye twari Musa ni a very good example. He degere. Tukire na tira mutumia ni tikano nyitire ka undu ka. Ya tira mutumia ta wasi pora na ihe igire. Ngima. Muthenya umwe ari ku weru ine ri agicema na kairitu
1: tutiagaga kila mahali teko
0: ginya weru ine
1: aliko alite gwe katia
0: alite komu ari jema na kairitu kirikana kuga ni kamukushi kamukushi ni wega kuga ni kamu Africa koguo ri tutiu ka kari ga Kenya na ni wega kuga Ethiopia ndikiri hara ihu tondu kushi
1: ni Ethiopia
0: ni neiba
1: ni kwa ikaina na yes
0: ni neighbor yako koko tutu ka karika mu mathai ka karika mugikuyu tutu no kaide tuka karika ni agika mwari wa nyina ugwito miria muri kangikihutika ai mago ikarathi mena aruni magaciitenderia ona Musa dana igwa ni ngai wa igwa ngai yake igwa akiuga mwari wa maituguo na ni musera umenya adugata ni ikuithage maundu maingi ni ngumunina ndeto icio araria woi Musa kiuga acha woi tigana nake tigana nake ngai akiuga no nginya ngihera thiku mugwanja so no wariririe Musa niki kiratuma ngai aririe Musa miaka 40 iria twaririe uhoro wayo Miriam ndari kuo Miriam ndo uhoro wa miaka 40 you have no idea dugate no agaririe maundu mahana atia angiga kinya haa kinyite koguo ndito ici ciake ri ni cia uto gukorwo ni ndito na no umenye mundu ni mundu ntoguo guo koguo ni kuri hari agowaga agikorwo rĩngĩ aguaga mwena-inĩ wotharia ũririkane Daudi nĩ agũire na arĩ ndungata mama yandakaga marebeta na mathaburi na no agũire na akĩgwa na agĩkuruma na kwenja kĩũru kĩũru mũno gĩconoko gĩtheri ndeto cia ndungata tigana nacio tondũ kũrĩa magacoka maiguanĩre na Ngai wao ndũgakorwo ho tiga gũtinda ũgĩciĩtenderia tiga kũũria kũgathia atĩa na gũgũikara atĩa ũndũ ũrĩa ndingĩhoya andũ arĩa mara nĩgetha nĩ wega kuga atĩrĩrĩ ngĩũka kũrĩkia ũrĩa ndingĩenda ũndũ ũrĩa Ngai akũndeithĩtie ũndũ ũrĩa ndingĩenda nĩ wega ũhoere ndungata ĩgĩe mũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩkorwo akĩhota kwarĩria mũndũ ũcio
1: ũrĩa marĩikaraga akeitũrũrĩra we
0: ĩni therapy ĩni tondũ rĩrĩa akua ahanaga ta mũndũ wa hũgũya atinda akuĩte maũndũ ma andũ na ti atĩ nĩ ũru tondũ nĩguo ahetwo nĩ wĩra ũcio nĩ Ngai ahana sponji ya gũkua athiaga kwĩhia kũ athiaga gũthambio nũ agĩa mũndũ mũrata ti bishop munene nene acia tondũ bishop munene nene nĩ ta mũciari koguo kũrĩ maũndũ tangĩra ta rĩu kũrĩ kĩmaũndũ kĩmwana gĩakwa gĩtangĩnjĩra tondũ nĩ gĩkuo mamu aku atĩ ũgĩka atĩa we na nĩguo ngũrerete no nĩ kũrĩ kĩndũ ũndũ angĩra mũrata na mũrata ũcio amwĩre si poa lakini tũta deal na ikĩtu nĩ wona koguo rĩ mũtungatĩri ũyũ tondũ nĩ arĩgerera maũndũ ma ũmũndũ rĩ nĩ arĩgĩa handũ arenda kũ rant and to rave nĩ tondũ wa frustrations cia mũtũrĩre where does he rave agĩe mũndũ mũrata ũyũ to nginya akorwo nĩ mũtungatĩri to nginya akorwo nĩ mũndũ angĩigua kana nĩ brother mũhoere muhoere na we ugwikage kanyaga gutuika mundu tocio kuri ndugata do it with diligence ndugatidio kimwanika no mundu tondu ni ona ndu mukinya ringi mutikinyanagia hau no ni urona mundu riara nyamarika muhoere ngai amuhe mundu umwe uri ari ikaragira thi akamuhe frustrations ciake ngai ndagikwagira murata

thĩinĩ wa Quran ũrĩa makoragwo magĩthoma ta Bibiria ũrĩa ithuĩ tũgĩthomaga a Kristo nĩ kũrĩ anabii arĩa tũĩ kũrĩa Bibiria-inĩ na kũrĩa Koranirĩ nĩ kũrĩ mũnabii wĩtagwo Ibrahim kana Abraham na arĩ na mwana wetagwo Ishmael na nĩ akĩmũrutire arĩ igongona mbere ya Ngai no thutha ũcio Ngai akĩmũhe ng'ondu mamĩtĩte haha ng'ondu yes akorwo agĩthĩnja arĩ ta igongona na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ĩgakorwo nĩ thigũkũũ ya kwĩruta na kwĩrutĩra wakĩona haha mũnabii Ibrahim nĩ kwĩrutĩra erutagĩra na kũruta mwana wake Ishmael ta igongona ũguo ũkoria atĩrĩrĩ ngũngũĩro-inĩ ĩno rĩu ya Eid al-Adha nĩ wega makoragwo rĩu na mahinda ma kũhoya special prayers maciĩtaga sala magacoka makaruta igongona rĩa mbũri ng'ondu kana ng'ombe mamĩtaga korobani ĩtagwo animal sacrifice oho rĩu nyama ĩno rĩ ĩkoragwo ĩkĩgayanio maita maya matatũ he bamĩrĩ ĩheagwo arĩa makuhĩrĩirie bamĩrĩ oro hamwe na arata na nyama ĩrĩa ĩgũtigara ĩkagaĩrwo arĩa matarĩ ũhoti thutha ũcio nĩ makoragwo na ihinda rĩa kũheana nguo magacenjania iheo magaceranĩra arata bamĩrĩ oh my goodness ĩyo thigũkũ ithĩ ndĩathakara mũno na kwoguo mũndũ wothe mũitheramu ũmũthĩ ũngĩmwĩra Eid Mubarak nĩ ta wamwĩra blessed Eid nĩ ndamenya nĩ kũrĩ Eid al-Fitr no rĩu Eid al-Fitr nĩ ya maũndũ ma mweri wa gĩithĩramu na kĩ hĩndĩ ĩrĩa monaga mweri ũkĩrĩ igũrũ na kĩ ũhoro wa kwĩhinga na kĩ no rĩu haha nĩ Eid al-Adha ũngĩmwĩra mũrata wakwa Eid Mubarak Eid al-Adha nĩ gũkorwo ũmũkũngũĩire kwoguo gĩa na thigũkũ njega no wega no wamenya o kaũndũ ngwendere Eid al-Adha we mũithĩramu ũratũthikĩrĩria na nĩ ũndũ nĩ thigũkũ yo hĩtũkie gũkũ bũrũri-inĩ it's a holiday gĩa na ihinda onawe rĩa gũkena harĩa hothe ũgũkorwo tũcemanie thaa inya cia ũtukũ wa ũmũthĩ ũtukũ nĩ ngũrehagĩra mũtaaramu na ũtukũ wa ũmũthĩ ngũkorwo ngĩrika gũkũnyitĩra ũgeni mũndũ ũgwĩtwo mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa MCA kuma kũrĩa mwena wa Shinga egwĩtwo atĩa Waithaka Kinyua nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ na ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩrora ũrĩa mbeũ njĩthĩ maranyita itemi bũrũri-inĩ gũtigĩrĩra nĩ matetia thirikari harĩa hataroka wega na ningĩ rũciũ rwa mbeũ njĩthĩ rĩ harĩa tũkinyĩte rĩ rũhana atĩa nĩ tũkũhutia ũhoro wa finance bill mũtaratara wa kĩgĩna watho wa kĩgĩna nĩ tũkũhutia maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũrĩa bũrũri witũ ũregariũra mũgambo waku thaa inya cia ũtukũ ndũgatigĩtũre mũtambo nĩ tũgũkorwo twĩ live harĩa Kameme FM official nĩ kũririkana Waithaka Kinyua nĩ mwanake mũthuri wĩrĩga kũng'etherwo nĩ mathĩna handũ no ũndũ ũcio nĩ kũmwaka wa mwakire nĩ harĩ handũ erirwo nĩ mũmemereki ũmwe atĩ nĩ aramwĩrĩra ngoro nĩ ũndũ wa kũgweta mũtongoria ũmwe na ũguo ngakĩmwĩra niĩ ndirakwĩrĩra ngoro Waithaka Kinyua tũcemanie twarie ciĩgiĩ bũrũri thaa inya cia ũtukũ wa ũmũthĩ thayũ nyũmba ya mũmbi thayũ

Santa sana de kameme kayo kamo ige go kwina dumai. Aliki. No. Ikiorogi. Kakoro dumale ile ne gada goro ko devika. A Santa sana mzima mzima nyana ya Africa. Mudo ni ina ina ne inoka. Ari ndo kare ta bridi ye gada ise ginya dai komisiaru sine jeta ko gadu ki mondo kana wa.

0: Aria ndiehota kirose kenyua mureithi njamba ya korogwo kuria kirose ekagwo kenyua mureithi ongethanirie rwakagwo the kuu nwe ndatigira kai tunyitio gani ndagitari kavri ndagika citigarithe ikumira ithano cihande tha kenda kameme hello ndereba mweko hello kameme
1: hauru ero ni matharau kameme hello
2: hello ega dukimo
1: ere ni kwega fiote no ro waku
2: ni mwega muno
0: eh bita kwa tia
2: njita kwa ni kuma naikuru
0: ani wa naikuru
2: Ee,
0: wewe kuhura hii dege
2: kwenye.
0: Atawele kuhura hii dege?
2: Ndiwele
0: kuhura muda nyonge. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke.
2: Ndoke.
0: Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke.
2: Ndoke.
0: Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke.
2: Ndoke.
0: Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke. Ndoke.
2: Ugwada
0: ukwira tiri. Botige kayora niga gicoki ndakuria. Koro yakwa ndaiwa iditu ndwanya
2: behure.
0: Abotige goria tiriri. Wakuria ndagitari kadrini.
2: Wakuria kadrini shotwari tena.
0: Na ni akuhire dawa.
2: Ni hire dawa na rudi sawa.
0: O ngai ni mwega.
2: Ndiu koro yakwa ndaiwa iditu nturagirwa ka brother gaitu karasti boni gaitu.
0: Oi pole ni utuko wako itura maya ngai jera ni kigitumire uragwo.
2: Nia na horeiro dimodero nyabata mushie hinahi.
0: Kwani niko?
2: Ni deje kwita gode jaha ha gonero ni pastor yurebare diduni hari arora geiro ri.
0: Ee, uri wa horiro kanitha.
2: Ucio wa PC ri.
0: Eh.
2: Nitani ha uru goku hadi heta gode je karushu.
0: Ru kahonika nyu karoragirwo nu.
2: Ugutire kuramenya ka tondu ndekero wi thirikari ni ni umuthi ti akwenda ti cio muthi.
0: Oragirwo thajigana.
2: Horiro ni muda alika tumukoria garora gitoho ya rake ya mugunda
0: aratho magira ku
2: aratho maga ni tawira arauma gugu
0: eta guatia
2: eta guo joji
0: joni
2: joji
0: joji u
2: gari shia matato shia ranet denja
0: arai na miaka igana
2: tate tu
0: uge siria ni kikikito makoro wa ora gito yuwa brother na tina oru
2: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo,